0: ma seke. Ay, iti wazala when I can. Ay, bizo po, nisa ma penti. Tenda ma chaya, ma ninga, ma ninga.
1: Ajini, bo.